labing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio. Plus 1044.

0: till I end up dead, I'm gonna be just fine.
1: Ano na, Drew?
2: Ano na?
1: Ano na, kasi, di ba, wala. Type nga kita eh.
2: Say it again.
1: Type.
2: Type friends lang, ano ka ba?
1: Hindi nga eh, mas pa dun.
2: What do you mean?
1: Explain ko lang ha. Ganito yun eh. Mean.

0: Naasahan na magtutuloy po ito, ano? In fact, there is what we call a tropical depression over the northeast of... Sandali, binabasa ko lang, pinalitan naman. The northeast of the South China Sea, moving northeast towards the vicinity of Taiwan, maintaining a distance of about 500 kilometers or more from Hong Kong, unless the tropical depression intensifies significantly. Chances of issuing tropical cyclone warning is rather low. Okay, observatory, prolonged heat. Ito po yung dinanas po natin today with a high of about 33 degrees. And napaka tingkad po ng araw. Currently, it's 31, humidity 72%.
1: Anong? Mainit nga.
0: Mainit, no?
1: Sobra. Pati sa MTR, gusto na lang mag-complain.
0: Dati, nag-complain ka lamig-lamig sa MTR.
1: Sarap ng lamig dati, ngayon hindi ko na ma-feel.
0: Oh, lalo na doon sa mga areas na merong outer, yung wala sa tunnel, yung wala, diba? Sobrang init. Sobrang
1: hindi, yung ano, yung sa central pa lang, yung from the Pedder Street exit. Diba, dahil tunnel yun na pababa. Wala, puro yung mamalaking fan na.
0: Oh, hindi na nga kaya.
1: Yung industrial fan na, hindi rin binubuksan yung aircon.
0: Ikaw naman yung binubuksan, hindi naman kagaya nung iba. Ito yung bus na inilalagay nilang 26 degrees. Kaya
1: dapat lang,
0: nga,
1: kailangan. Kaya nga may aircon para gamitin eh.
0: Sige na, huwag ka na mag-complain. Ikaw talaga, oh. Pinakain ka na nga ng ano eh.
1: Hindi naman yun yung kinukomplain ko eh.
0: Okay.
1: Masarap eh. Sobrang
0: yung camera
1: sarap.
0: Mo hindi nakaayos ha. Pang Saturday pa yung camera mo.
1: Kala ko dadating yung intern eh.
0: Ah, yung intern? Bukas pa yun eh, di ba?
1: Friday.
0: Bukas pa yun. Okay, 11 minutes past the hour of 8 o'clock. Check muna natin ang weather forecast sa ating siyam na araw.
1: Ulan, sarap.
0: Okay, we move on to, wow, tomorrow, high weather temperature of 34 degrees, likely higher. Inaasahan ang temperatura po nating mababa is 28 degrees, humidity 60 to 90%. Chances of rain starting Saturday all the way till Monday. Makikita nyo po, no? It's... gradually increasing.
1: Very high.
0: Very high. And magumula po siyang medium on Saturday, 27th to 32, 70 to 95% humidity. We talk about medium to high on a Sunday between 26 to 31. Humidity is 80 to 95%. Meron kaming bagong tagalinis dito, ha? Monday's forecast, the 8th of June, 26 to 30. High chances of rain at 680. To 95% humidity. We move on to the next 4 days. Lead up to... Nasaan ka na? Yun. Lead up to our Independence Day on June 12. So, asahan niyo po yan. When it is Independence Day, it is also... walang pasok ang... Ah, wala naman talagang pasok eh. Kasi Biyernes yan eh.
1: Yung? Ah, yeah.
0: Consulate, di ba?
1: Yeah, wala.
0: Wala rin silang pasok.
1: Kailan nga ba yung breakfast?
0: Ha? May breakfast yun, Friday.
1: Friday.
0: Oh, maaga tayo. Ay. Shh. Hindi po yung bakit ko sinabi yun. Tayo lang pala sa mga imbitado sa araw na yun. Anyway.
1: Sa Maxim's tayo magbe-breakfast. May meeting tayo noon eh. Mm.
0: Tuesday and Wednesday, 9th to 10th of June, nasa ang temperatura ay nasa pagitan po ng 26 to 29, 80 to 95% humidity, medium to high ang ulan. Thursday, bagya tayo makakita ng sikat ng araw at 25 to 29, 75 to 90%, but chances of rain is still quite high at medium. And then, maulambun po siya ng Biyernes, the 12th of June. No? Inaasahan na ang temperatura ay nasa pagitan po ng 26 to 30, 75 to 95%. On that day, Friday, we will be broadcasting part of it in at the celebration ng ating on that day.
1: That day.
0: Oo. Anong year na tayo? 129th? Ganun ba? Ng Pilipinas.
1: Sasabihin ko sana, 2026 na tayo, Chief.
0: It's 128th anniversary.
1: Sa
0: taong 2026, ang ika-128 anibersaryo na may temang kalayaan, kinabukasan, at kasaysayan. Na shortly, ang tinawag na natin dyan ay KKK. Kasabay nito ang pag-aarangkada ng Linggo ng Kalayaan, Hulyo 6 hanggang 12. At iba't ibang mga programa sa buong bansa, kabilang na rin po ang paggunita ng Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Ayan. Maraming ganap for this year sa ganyan. Ulitin po natin ang pangalan po na ang tema po ng ika-128 anibersaryo ng ating kalayaan ay kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Okay? Pinasasalamatan ko lang po si Tita Cielo sa pagdalo niya mula po sa Yoho, sa Yunlong.
1: Yoho, Yunlong. Diba?
0: Para sa pagbigay po sa amin dito ng masarap na pagkain.
1: Blessings na naman.
0: May puto at saka...
1: Sabi nga ng bago nating cleaner dito.
0: Oh.
1: Yung kulang na lang daw sa puto, yung dinuguan ni chef.
0: Dinuguan ni chef, oo nga. Naku, baka kami magdala na naman bukas. Kung may ambisyon ho kayo magdala, magsabi ho kayo na maaga. Kasi yung bago naming tagalinis dito...
1: Sinimot yung pansit.
0: Oo, nasasayangan siya doon sa natirang pansit. So, dahil nasasayangan siya, kinain niya ngayon. Ayun na, wala rin dahil siyang choice. Nagulat. Nakalimutan ko kasi na dadating pala si Tita Cielo ngayon.
1: I thought Friday.
0: Oo, sabi niya Thursday daw. Di ba sabi niya baka Thursday na lang daw. Thursday nga siya sumipot, so yun po yung nangyari.
1: Super blessings.
0: Pagbati natin kay Tita Dory, Tita Gail, Dania, Shoni Larano, si Manen Magtibay, Evelyn Ramos, Tita Joy. Okay ka na, Tita Joy? Give me a thumbs up kung okay ka na. Kat Dacilio from Taiwan. Tita Edna from Milan, Italy. Buenasera. It is 24 degrees and cloudy. Back to work sa long weekend. Dami naman kasi nilang holiday doon eh.
1: Puro strike.
0: Wag Friday lang yun. Hindi sila nagsastart ng Thursday kasi walang long weekend.
1: Okay. Kaya pala long weekend.
0: Oh, long weekend. Kalayaan, ball this weekend, Saturday, busy sa preparation. Kwento mo sa amin, Tita Edna, ano yung nilalaman ng Kalayaan ball? Si Tita Sherols from
1: Samcheng.
0: Helen Shapno, kasama rin natin si Miss Sarito. And... okay na si Tita Joy. Okay. Nakahanap na siya ng bagong amo.
1: Tita Kat, ha ha ha ha.
0: Maliustasyo, kasama rin po natin. All the way from
1: natalo daw yung ano niya, natalo daw yung Spurs.
0: Oo nga.
1: Sabi ni Tita Kat? Natalo Spurs.
0: Baka Spurs mo siya?
1: Spurs daw siya.
0: Okay. Sorry.
1: Buti nga.
0: Lumamang pa ng 10 eh, no? Trailing behind, no?
1: Down by 14, oh, third quarter.
0: May partida pa 'yon.
1: Ba ano 'yon?
0: Ha?
1: Ano yung partida doon?
0: Eh na may natapakan pa yung paani ni Bronson.
1: Tapakan pa yung paani Bron. Partida nila 7'6" si Wembanyama, 5'11" lang ata si Bronson.
0: Baka ano pa nga eh, shy of 5'11" pa siya. Okay. 18 minutes past the hour of 8 o'clock sa ating programa. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. We just imported a new cleaner of the house. Oh, all the way from the Philippines. Mahal itong talent finito. Galing pa ng Pilipinas eh. At saka hindi mo napapansin, every time na nandito siya, dami nagpapakain sa atin. Pag tayo, walang masyado nagpapakain.
1: Kaya nga eh. Ha? Nakakaamoy ata.
0: Oo.
1: Hindi naman natin sinabi sa kanya, dapat surprise nga yung last week eh.
0: O nga, pero ano magagawa mo? Dumating eh.
1: Nga eh.
0: Naamoy pa niya.
1: Naamoy yung palabo.
0: Kaya ngayon, masama ang loob niya. Kaya kung kayo, mag-iimbita kayo. Plano na ito, yung imbitahin niyo sa ano, siguraduhin niyo na may kasunod siya. Huwag niyong titirahan ng pansit kasi ubusin niya yung pansit. Only to find out, magkakainin pa siyang iba. All the way from the Philippines! Sa Kainta! Di ba? Philippines! Dumating ho siya dito, masama ang loob. Dahil sumakay po siya sa eroplano na yung terminal, walang pagkain.
1: Wala?
0: Wala!
1: Terminal? Terminal 1
0: daw. Walang pagkain.
1: Ano, anong airline yun?
2: Na, konti.

0: Hindi mo lang gusto.
1: Konti lang.
2: Sige. Pakilala na lang natin. Mahirap nung siya nagsasalita. 19 after 8 o'clock. Please welcome all the way from the Philippines. Imported.
3: Mixed nuts na yung nuts niya ngayon. Ha?
2: Hindi, nag-ano siya eh. Sumamaloob niya. Hindi siya sinama doon sa Senate slate eh. Dapat kasama siya doon sa minority. Siya yung ika-13th. Please welcome ang inyong Tita Kerry!
1: Yes! Ay! Nako! Ito na naman po tayo live sa studio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan. Diyos, maray na banggi sa induga, boss. Na imbag nga rabi ka na kayo. Amin, masanto siya labi. Itse kayo namin. Maya pa bengi kay kayo nga. Good evening at siltang rabik. Mas sa halke. Buenas noches, senorita, senyora, senyor. Is mo'y poko-poko, is mo'y tanggal di koko. No, pwede ka na po, porque grande ba, true benex, armalite, prakatakatakatakatak. Noong kanog, noong kaputol, buenas noches, bonas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, at syempre pa sa ating mga dabar cards, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan man solo kayo ng mundo, naroon ngayon, isang mainit na pagbati po. Good morning, good afternoon, good evening, live from the studio ang inyong Tina Carey. Ay, naku, ang init pala rito. Grabe.
2: May mo lang nalaman?
1: Naka-jacket kasi ako eh. Nung pumunta rito.
2: Dumating ka, naka-jacket ka rito?
1: Oo, naka-jacket ako. Ang lamig sa airport. Sa Terminal 1, ay super ang lamig. Ang aga ko doon. Wala pang 6, nandun na ako.
2: Sa terminal?
1: Oo.
2: 6 ng umaga?
1: Oo. Ay kasi, alam mo na, mabuti na yung maaga kaysa sa...
2: Ano oras ang flight mo?
1: 10.
2: 4 na oras?
1: Oo.
2: Buti
1: tinanggal... Ang bilis kasi nung ano eh. Bilis nung Grab.
2: Pagkano binayad mo mula sa inyo?
1: Ano? 900 plus.
2: Ha?
1: Yeah, hindi ko nakinuha yung sukle.
2: 900?
1: Yeah.
2: Sobra namang mahal nun.
1: Oo nga eh. Mali yata yung 6-seater kasi yung nakuha ng... sa dami kong bagay.
2: Marami kang magay?
1: Oo. Oh.
2: Ano?
1: Bag.
2: Isang bag lang naman.
1: Isang maleta.
2: May maleta kang dala?
1: Oo naman. Sayang yung 20 kilos eh. Package eh.
2: Tapos?
1: Pagbalik ko, ganun din ulit. May 20.
2: Pero 6-seater ang kinuha mo? Yaman mo naman, ay, bro.
1: Siyempre naman. Anong gabi mo sa pera? Diba? Ano nga gawin mo sa pera? Kung di ka, di mo matitikman yung 6-seater.
2: I bless you. Bustahan tayo.
1: Gusto ko na nga sumakit ang ulo ko na magbabayad. Bakit ang mahal? Sanay pa naman ako sa mga 500
2: sino
1: plus
2: sino
1: lang.
2: Sino nag-book?
1: Eh, di yung taga-book ko. Ginising ko pa kasi.
2: Ay, siguro nalimpungan.
1: Baka akala, magpo-purgood na ako dito ulit.
2: Sobrang mahal na, no?
1: Mahal nun, ha?
2: Oy, kasama natin si Tita Joanne. Thank you sa lunch, ha?
1: Oy, thank you, ha?
2: Thank you sa Bakla, lunch.
1: Thank you!
2: Tatawa yan, tatawa yan. Ay, nako.
1: Pinatawa mo na naman kami.
2: Oh. Si Evane, kasama natin ngayon. Kasama rin natin si Tita Gina Sipol. Si... sino pa? Si Evane watching from Spain. Saka ba sa Spain? Barcelona, oy! Madrid.
1: Sa ko, Spain.
2: Yung pinsan ko actually will be transferring to Madrid soon.
1: Oh? Lolo ko tayo dyan eh.
2: Sa Madrid?
1: Oo. Na sa Espanya.
2: Extension.
1: Extension.
2: Of Boulevard. Ano ba? Espanya? Espanya ba is Boulevard? Or Espanya Avenue?
1: Kahit ano, basta Espanya.
2: Di ba Espanya?
1: No, basta alam ko binabaha yun eh.
2: Ang time and memorial binabaha.
1: Talaga binabaha yun. Ewan ko lang ngayon ha. Ewan ko lang ngayon.
2: Sabi ni Tita Gelo, dapat ginamit mo yung voucher, Tita Kerry.
1: Aling voucher?
2: Ah, kung gumagamit ho ka ng Grab, huwag ko yung asahan niya, walang kinalaman niya, nagbabayad lang ho yan eh.
1: Ang dinaan ako sa kwento,

0: ng driver.
1: Wala namang metro yun eh. Malaki ba? Malaki yung sasakyan?
0: Malaki yung sasakyan. Six-seater nga.
2: Oh my God.
0: Six-seater.
1: Hindi pa nagulat yung driver na sandwich?
0: Eh, yun daw ang available kagad na nun eh.
1: Ah, so, kasi nag-book ka ng fast booking.
0: Oo, kaya...
1: whichever is available.
0: Kaya okay lang. Kasi ako naman, pagka nag-grab ako, yung sukli hindi ko na kinukuha eh.
2: Wow!
0: Ugali ko na yun talaga eh. O, kahit 400, 300 na sukli.
1: Oh, really?
0: Oo, iniiwan ko yung 100. Ano si Lilo?
1: Akala ko iniiwan na yung 400.
0: Ano? Sobra yun. Ano pa rin yun, ha? Tatlong malaking siopaw ni, ano yun, DJ Morbs.
2: Oo nga, no?
0: Kung nasa na iatri ko. Kung nasa na iatri ako, ha?
2: Na-iatri.
0: Ngayon, terminal 1 ako, eh. Wala, ano lang ang choices kasi, napaka-konti ng... ano doon ng kainan.
2: Oh, sa na-iatri, alam mo ba, may Shake Shack na.
0: Ang daming kainan, ah.
2: Diba? Ang dami ng bagay.
0: Makakapamili ka talaga.
3: Sa arrivals?
0: Kaya nakakapagtaka yung ano, ah.
3: Departure.
0: Even yung ano, naiingit ako sa kinakain doon sa OFW. Lounge na yun. Oo.
2: That's true.
0: Buffet. Hmm. Pero mo, babalik-balik ka.
1: Tsaka laki ng, lumaki yata yung sa na-iatri, eh.
0: Ang ano,
1: at saka kagandahan,
0: very presentable.
1: Oh, tsaka kagandahan lang sa Naiya 3, which kasi kakagaling ko lang sa Manila, no. Yung Naiya 3, pag tagusan kasi siya eh. Mm. Yung entrance is coming from yung it's literally the last entrance sa departure. So yung pinakadulo. So pag lumabas, pagpasok mo doon, in fact, lumabas ka doon sa kabilang dulo. Immigration na yon only for OFW.
0: Eh, talagang ano, talagang maganda talaga siya. Mm. Katabi niya pa yung konti.
2: Oo.
0: Oh. Kaya konti lang nakakain ko ito.
1: Mahal eh. Hindi lang yun. Katabi ng OFW count ng lounge, meron na rin silang leave baggage.
0: At saka mga ano, yung mga grab. Malapit din siya doon.
1: Hindi, pero sa baba yun.
0: Oo, yun sa baba. Baba. Sa baba. Oo, ano rin siya, malapit sa at saka counter. Very presentable.
1: And
0: doon lang ako ano.
1: Yes. And gusto ko rin sabihin sa inyo na right adjacent bago kayo pumasok sa mismong restricted area nung sa international. It's actually, pag nakaharap po kayo doon sa OFW lounge, closer to the roadside, on your right side, meron doon kung hindi pa kayo nakapag-register, ano tawag mo doon? Yung ID? Philippine ID?
0: Ah, yung...
1: national
0: ano,
1: ID.
0: National ID, okay. Natin.
1: Sa airport, pwede ho kayong mag-apply for national ID.
0: Wow!
1: And it only takes 15 minutes.
0: For okay. Application?
1: Oh!
0: Wow!
1: Fill up ka ng paper form.
0: Basta, nakuha mo kagad.
1: Hindi. I-forward na lang doon sa address na,
0: binigay mo.
1: Correct, correct. Oh.
0: Pero yung maghintay kang 2 taon.
1: Oo nga.
0: Kasi sa amin, almost eh.
1: Oh. Di, pero doon, biometric na. Kukunin yung iris mo,
0: oh.
1: Kukunin yung fingerprinting, pero tapos na siya. So kung, ano, kung kayo'y uuwi or pabalik na kayo ng Pilipinas,
0: ba?
1: Doon, pwede ka magpa-ID.
0: Oo, bakit kung wala ka pang national ID? Oh.
1: Lalo na kung ganyan kagaya kayo ni Tita Kerry na 4 hours doon sa airport. Pero ito, Naiya 3 lang ito, ha.
0: Pero alam mo kasi, sa ating kasi, mabuti na yung ano ka, maaga ka kaysa yung magsisisi ka.
1: Correct.
0: Kasi bigla, kahit sabihin mo ng ano yung ano, masyadong mahabang ano yung 5 oras na earlier, okay lang ho yun. Kasi minsan hindi mo alam yung aksidente sa daan ni.
1: True.
0: Di ba? Na nangyayari.
1: Sa EDSA pa ang problema diyan ngayon, lalo na yung papaakyat papuntang tramo. No, yung sa may lagpas ng Pasong Tamo. May one lane lang siya eh.
0: Mm.
1: Yun yung nagiging problema.
0: At saka ma-tiempo ka pa sa mga ano, ano ng truck.
1: True.
0: O, buti sa EDSA, walang truck, bawal.
1: Walang problema. Oh.
0: Eh, kung sa C5 dadaan, doon ang ano ng mga truck eh. Mm. Mm. Kaya mabuti yung maaga kayo.
1: Yes.
0: Okay lang yung maghintay. Wala kang magagawa.
1: So, anong ginawa mo dun?
0: Ha?
1: Nag-antay ka na yung 3 oras. Nakatulog ka ba?
0: Hindi. Chika-chika.
1: Alam mo, ito lang ako nakakatawa. Nagpadala ho siya sa akin.

0: message.
1: Di ba? Bilis nakarating sa'yo. Bilis nakarating sa'yo yung message ko.
0: Diba? Alam mo bakit strange? Dahil nandito na ho siya, doon ko lang na-receive yung message niya.
1: Nabigla
0: pa. 10, dumating alas 12, sabi ko, huh? Tapos sabi niya, nandito na ako. Huh? Kare-receive ko lang ng message mo nang pinadala mo alas 10 eh.
1: Grabe. Ang ganda pa ng aeroplano na sakyan ko.
0: Bago yun.
1: Yung bago.
0: I think ano yata yun eh, yung Aero Neo.
1: Galing.
2: Anong airlines?
0: Philippine Airlines. PAL. Eh.
1: Pala ko ngayon. Ano yung pera mo kung di ka magpapal?
2: Alam ko yan. Nag-Emirates na rin kasi ako on the way back from Bangkok.
1: Ah, ganun?
2: Emirates. On the way there, Thai Airways. On the way back, Emirates.
1: Ay, iba ang PAL.
2: Iba yung PAL?
1: Oo.
0: Sige, sabihin mo kung anong nangyari sa'yo sa PAL. Anong pagkain?
1: Ha? Ay, yung pagkain, ang sarap. Nasa maliit na karton.
0: Sobrang namang liit ng karton.
1: Oo, parang lumiit yata ngayon eh. Siguro mga ganyan lang, yung karton. Pinagkasya dun yung kanin, pinagkasya dun yung isda with broccoli. Yung broccoli, 3 piraso. May sumobrang isa maliit. 4 na piraso pala yun.
0: Ano?
1: 3.5
0: na?
1: Broccoli.
0: Broccoli.
1: Tapos yung isda, yung fish fillet na kasama doon, 3 piraso din na maninipis. Pinagkasya din doon. Nakanipis ng ano, ganyan kalaki, tapos ganito kanipis.
0: Baka naman pang bata yun, nakita niya na...
1: Baka mali nga ang bigay sa bigay sa'yo. Kasi pare-pareho naman kami. Pare-pareho kami.
0: So, ang lumalabas nun, yung isda na yun, hindi daing na magbangos, ha?
1: Hindi. Yung fillet, na ano, buti nga sana, nag-ano na lang ako eh, adobong manok eh.
0: Ah, may choice ka.
1: May choice eh.
0: Magkita mo naman pala may mali choice ka. Mali nga ako eh. Yung choice mo.
1: Kaya panaitingin ko doon sa katabi ko eh. Puno ang flight ha.
0: Oo.
1: Puno flight.
0: Bago magpasokan.
1: May kasabay kami na grupo celebrating their 50th anniversary. Isang school.
0: Oh,
1: Elizabeth sings Elizabeth Season.
0: Yung eskwelahan.
1: Yung eskwelahan. Oh, kaya dalawang teacher yung ano ko eh, katsikahan ko eh. Ang dami namin pinag-usapan. Eh matutulog na siya, hindi ko siya pinatulog.
0: Ano pa kala ulit, Elizabeth, ano?
1: Season.
0: Season.
1: Oo. Dito sila. Sa Hong Kong nag 40 plus yata sila.
0: Ah, nagbakasyon.
1: Dito meron silang siguro ano na 'yon ng eskwelahan para sa mga teachers. Galing, no?
0: Galing.
1: Dami namin pinag-usapan nga eh.
0: Hindi mo pinatulog?
1: Hindi. Nakita ko siya umipikit eh. Umipikit bigla akong uy, ano mo pong para si Boyet Pinedo. Anong kasabay ko sa aeroplan? Nagdadasal. Magdadasal pa lang. Hindi ko na pinatapos yung magdanasal. Ano na kagad?
0: Grabe naman.
1: Ay, naku. Ganyan lang talaga. Kung di ka makatulog sa eroplano, katsikahan mo yung katabi mo. Tapos may ganun pa eh. Yung para magising. Ewan ko bakit ko ginawa. Teacher naman eh. Papa siya. Bata na teacher.
0: Ngayon, nagsisisi na yun, nakatabi. Walang yung matandang yun.
1: Palagay ko. Kaya nakikipagpalit siya ng upuan eh.
0: Walang yung matandang yun. Hayop yung matandaan eh.
1: Nachepo ka sa akin eh. Sorrowful mystery ka na.
0: Nagtataka ako nga, hindi mo pa inimbitahan dito eh.
1: Napag-usapan yung sistema ng edukasyon, napag-usapan yung politika, no? Na sila gulong-gulo na rin. Parang yung driver din. Parang hindi ako makatulog, alam mo yun.
0: Kawawa yun. Kawawa yung driver.
1: Ayun, nakasakay ko pa DDS.
0: Ano, driver?
1: Oo, na driver. Pero bigla siyang bumaliktad.
0: Na-convince mo?
1: Oo, oh, hindi na siya DDS ngayon. Grabe.

0: Grabe. Grabe. Nagsisisi siya ngayon. Bakit niya ako naging pasahero?
1: Na-recruit niya sa tigang party list.
0: OFW din eh.
1: Oh, X.
0: Oh, ano siya?
1: Chancha.
0: Sa Kuwait. 3 years. Oh, wow. Kaya nakaipon siya.
1: So, isa sa kanya, ipon niya yan?
0: Oo, hinuhulugan niya. Apat na gulong lang yung naipon. Apat na gulong lang. At hinuhulugan niya. Yung sasakit.
1: So, pala yung pag-aari niya yung gulong. Yung pa naman yung madali papudpud. So, pagkatapos yung din na naman yung pag-aari.
0: Sabi ko, swerte mo. At least nakapagpundar ka ng gulong. Ay, nako.
1: Okay, we're gonna take a break. Babalikan po namin kayo. Abangan niyo po yung pagpupudpud namin ng gulong dito when we come back. Don't go away.
2: Metro Plus weather.
3: Very hot with sunny periods and a few showers. Light to moderate southwesterly winds. Temperatures ranging between 27 and 34 degrees. Relative humidity ranging between 60 and 90%. The outlook extremely hot tomorrow. Temperatures in the new territories can reach 36 to 37 degrees. A few showers and thunderstorms on Saturday, and still very hot in some areas. Occasional showers in the following couple of days. High temperature weather will be alleviated. And that's the weather from Metro Plus, your connect.
4: Sometimes it isn't safe to go to the shoreline. Typhoons far from shore can cause swells, which will often cause huge waves when approaching the coast. The weather and the sea may look nice and calm, but your life may already be under threat. Stay tuned to the Hong Kong Observatory's forecast and warning messages on swells. Keep away from the shore and stop all water activities. You can also visit the observatory's website, hko.gov.hk, for more information.
5: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Sa Inyo?
0: Ay, nako. Di, totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Hindi na siya DDS.
6: Parang si Chief parang nahuli ng teacher na kumakain sa class.
0: Out! Go out!
1: Hindi, natatawa lang ako sa kanya. Ito si Chris, sabi niya, di ba? Buti naman, Tita Kerry, nang dahil sa'yo, hindi na siya DDS yung driver.
0: Hindi na ako.
1: Ayaw niya rin umagmaneho ngayon. Dahil sa kanya. Imagine mo, ano oras ka sinundo?
0: Alas 5.
1: Alas 5. Imagine mo yun. Medyo isang oras din yung pagdating nila sa ano.
0: Ay, ang dami niya mga sinasabi. Inayunan ko naman siya eh. Oh. Tapos nung ano, ama pa na yung oo niya na naman sa akin. Diba? Oo nga ho eh. Ganun lang, diba? Pag ano ka, ayunan mo. Oo nga eh. Ako kasi ganyan din eh. Diba? Binoto ko yan. Diba? Kinampanya ko pa yan. Which is true naman.
1: Oh.
0: Kinampanya ko yan. Na-interview pa namin. 2 hours. At marami siya sinabi off the air. Oh, ngayon, BBMs na siya. Di na siya DDS.
1: Yun?
0: BBMs.
1: BBMs na ba siya?
0: Oo.
1: Antindi mo, ah. Ngayon, ayaw na nga niyo magmaneho kasi ayaw niyo makakita lang kasi pares. Masayo lang. Oh my God. Pagbati lang natin kay Virgie Buen. Hello po sa inyo. Lita Drez ng North Point sa Braemar Hill. Si Annie Villanueva, hello po sa inyo. Pagbati rin natin kay Chris.
0: Oy, love daw tayo ni Annie.
1: Oh,
0: si love you rin.
1: Evane, kasama ni Tita Kat, si Tita Agnes, si Marivic Bakuli.
0: Naimbag, grabe.
1: Si Belle Pasis. At sabi ni Tita Ed na oo nga daw, before flights ng daughter ko, from Manila to LA, gutom daw siya.
0: Oh?
1: Si Evangeline, kasama rin natin, si Takat, sabi niya, Tita Kerry, try mo i-convince si Cayetano to step down ba?
0: Iniisip ko nga eh, paano ko siya kakausapin eh. Si Cayetano? Hindi ko maintindihan kasi si Cayetano ngayon kung vloggers na ba siya?
1: 3 times a day siya na lumalabas.
0: Oo, di ba? Or kailangan niya ng ano, financial support. 'Di ba? Kasi imbis na sa Senate siya magpunta, nagbo-vlog na lang siya eh.
1: Oh, nagmo-monetize. Doon
0: siya nag-aano eh. Doon siya nagsasalita eh.
1: Doon siya nagiging Senate president.
0: Doon siya nagdidepensa. Doon siya nagsasabi ng kung ano yung nasa loob niya. At ang ano pa sa kanya, ano, marami siyang sinasabi na galing sa scripture.
1: Pastor na siguro siya, no?
0: Malamang.
1: Pastor na siya siguro.
0: Nabago yung buhok niya eh.
1: O ba't ang nipis na?
0: Hindi.
1: Ano?
0: Dating manipis na yun, sobrang nipis na nga eh.
1: Ah, kumapal na ulit?
0: Ngayon, hindi, talagang ano.
1: Ah, nagpa-implant?
0: Nagpa-implant. Sino kita na? Mo, umano man sa tubig yun, dumive man yun sa tubig.
1: Balik
0: hindi
1: siya
0: mababago.
1: Oh,
0: parang si Fernando po Jr. yun eh.
1: Si Fernando ba nagpa-implant?
0: Hindi. Oh. Hindi. Yung hindi lang na mababago yung buhok, di ba? Na ano mo yung panday, di ba? Nung panday, nung lumalangoy si Fernando, but nakita mo naman yung buhok.
1: Hindi nagagalaw.
0: Diba?
1: Ano?
0: Hindi nagagalaw. Alkitran kasi gamit nun. Dati.
1: Ang init nun. Nakakalbo yung gano'n.
0: Alkitran.
1: Sabi ni Grace, oh. Sabi niya dito, ang galing mo, Tita Kerry, na-convince mo agad.
0: Oh, ilang driver na ho ang nakukumbinsi ko. Oh, pati yung isa, ano, nakakumbinsi ko, hindi bumoboto. Ano na, frustration eh. Diba? Hindi mo na masisisi. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, kapatid, bossing, paano kung ikaw ang magpapanalo doon sa gusto mo?
1: Ayop sa convincing. Oo,
0: hindi ka, ano, ikaw pala ang kailangan nung kandidatong, ano mo, napipisil mo, tapos hindi ka pala botante. Oh, eh di sayang. Sisisihin mo pa yung sarili mo. Magsisi ka na ngayon. Di ba? Go out and vote. Ganun lang naman eh. Okay. Kailangan na huwag ka makikipagtalo. Yung let's say mainit ang ulo, palamigin mo muna. Palamigin mo. Kasi hindi naman tayo, even sa social media eh. Ako never ako nagana sa social media ng kung ano yung nasa sa loob ko eh. Kasi yung isang kakilala natin, na ex-OFWs din dito. Naglabas siya ng saloobin niya.
1: Sa social media?
0: Sa social media. O, di binatikos siya. May mga kumampi. May mga kumalaban sa kanya. Mas marami yung kumakalaban.
1: Di hamak naman.
0: Eh di, dyan pa naman eh. Hindi opinionated eh. Diba? Doon sa issue eh. Binasa. Diba? Dapat magbigay ka lang ng sarili mong opinion. Hindi destructive opinion na pipersonalin mo yung tao.
1: Agree.
0: Diba? Yun ho yung mali naman sa atin. Kagaya ko ngayon na nangyayari sa atin sa Pilipinas. Yan, sa ating anong say mo. Wala na si Meow Meow.
1: Tinanggal na ba?
0: Tinanggal na.
1: Tinanggal
0: na sa Kongreso. Wala na po ang pusa sa Kongres. Wala nang pusa ang Kongres ngayon.
1: Wala na. So, paano yun? Magkakaroon ng special election?
0: Yun ang
1: diba?
0: Ano
1: dapat
0: ngayon.
1: Dapat yun eh, di ba?
0: Oo, dapat. Matapos po na paalisin, expelled, no, si Cavite Representative Kiko Barsaga nung June 2, nung Martes lang.
1: Finastruck nila talaga.
0: Oo, hindi kasi naman. Dahilan po sa disorderly behavior and repeated o paulit-ulit na violation of parliamentary decorum. Bumoto po ang 265 lawmakers, majority. 14 ang
1: nag-abstain.
0: Hindi, ang nag-say na
1: irritain.
0: No,
1: irritain siya.
0: Irritain siya at 8 naman ang nag-abstain. Oh. Matatandaan na halos 2 beses po na nasuspinde si Representative Kiko Barsaga sa kanyang pag-uugali or unbecoming of a congressman dahil ang kanyang mga pahayag o batikos laban sa mga kapwa niya congressman ay

0: ginawang congressman o pinatakbo ng pamilya bilang congressman. Isa po yan sa problema sa ating bansa po ngayon dahil sa dinastiya. Kapag pamilya na lang ang nakaupo at maging tayo po ay nanghihinayang, tayo po, ako po nanghihinayang kay Kiko Barsaga dahil kailangan po natin sana ang mga bagong sibol.
1: Ganyan ano.
0: Di ba? Mga bagong sibol na congressman, gaya niya. Para mabago nawa ang sistema at lumaban sa mga maling batas at makipagtalo o makipagdebate ng maayos. Gaya ng ibang kasabayan niya na mga bagong congressman. Di ba? Nakikita natin yan.
1: Agree.
0: Para tuloy mapapaisip ka kung siya ba ay nasa tamang pag-iisip dahil ang kanyang kinikilos ay kakaiba o dala lamang ito ng kanyang style o kinalakhan sa kanyang pamilya dahil hindi naman talaga siya dumanas o nagkaroon man lang ng experience bilang isang politician. At ang kanyang mga sinasabi gamit ang social media ay very offensive online conduct. Kasama na ang nilalagay niyang mga batikos o mga bastos. No? May mga lewd ano eh. No, photos eh. No? Mga bastos na larawan. Pagbatikos sa presidente at ibang opisyal at pagbibintang ng mga buwaya. Totoo naman. Ang karamihan ng mga kasama nang wala naman siyang ebidensya. Maganda pa naman ang kanyang advocacy na mahalin ang mga hayop o animals. Di ba? Eh, ang dami pa naman nun talaga sa Congress.
1: Mga animal, ano? Mga animal kayo!
0: Ang dami ho nun eh.
1: Technically, diba? Hindi ho Kongreso yun.
0: Di ba? Ang dami mga hayop na congressman.
1: Oh, zoo siya, zoo.
0: Di ba? Na hanggang ngayon, nandiyan pa rin, nagnanakaw pa rin sa kaba ng bayan, inuupo pa rin. Ninyo.
1: Hindi daw. Sabi nila hindi daw.
0: Ay, nako. Tama bang inalis siya? O hindi? Anong sa inyo?
1: Ako sa akin, may mga katotohanan yung ibang sinasabi niya. There are forthright, siguro, napagdidiskusyonan lang talaga na yung mga matagal na sa Kongreso, ayaw nila yun, yung kanyang forma. Diba? Kasi nga, masyadong...
0: Unbecoming kasi yung minsan...
1: Yung decorum kasi hindi
0: sinasunod. Yes, nawawala, nababastos, nabababoy eh.
1: So, doon niya nakikita na meron talaga siyang kakulangan. At saka yung kagandahan lang doon sa bata na yun, ina-admit naman niya may kakulangan siya eh.
0: Yes. Yung ginawa niya lang kay dating Secretary Garina ngayon congresswoman, di ba?
1: Yes.
0: Ano yun? Unbecoming of a congressman yun. Di ba? Yun, mali yun. No? Dapat yun, nag-apologize siya. Kaya, isa yun sa naging dahilan ng kanyang suspension eh.
1: Yung suspension lead up to pagtanggal sa...
0: Di ba? O tapos, nagkaroon na naman ang second suspension. 60 days. Eh ngayon po, ginamit niya yung social media.
1: Para siraan ng Kongreso.
0: Para, kasi doon siya sa institusyon, na sana ang ano na lang niya, sa issue siya.
1: Ay, hindi naman from the very start, hindi naman siya tumatama
0: sa issue. Dapat sa issue.
1: Ang binabanatan niya talaga yung mga taong... Well, kagaya na sinasabi ko nga, merong...
0: May tama eh.
1: Taka muna. Kasi dalawa yung meaning ng tama eh, di ba? May tama yung sira ulo, yung tama talaga, ano? Yung magaling siya, di ba? So yung dalawa ho yun, meron siya. Kasi meron ho siya talagang nasasabi na tama naman talaga. Yung pagiging yung sa dinastiya, sa ang tawag dito, sa pagbibigay importansya doon sa mga may kaya na, hindi nabibigay doon sa mga mahihirap. Tama yun. Tama yung posisyon na yun. On the other hand, may tama rin siya.
0: May tama rin siya.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Yun yung
0: para tuloy, maano mong, nasa

0: tamang pag-iisip ba siya?
1: Oh, yung pangatlo yun. Yun yung pangatlo.
0: Yun ang tama.
1: Yun ang tama.
0: Yun ang tama. Oh. Kasi, imagine mo yung live from the Congress na meron nagsasalita, bigla kang ano na meow-meow.
1: Oo, oh, hindi, imagine mo, hindi lang yun, nasa gitna siya dun sa ano, meow-meow.
0: Meow-meow.
1: Meow-meow.
0: Oo.
1: Tapos tuturo niya yung tao na yun. Yun-yun. Meow-meow! Gumagano'n. Tira niyo yun, di ba? Nasa, ano kayo, di ba? Gumagawa kayo ng batas or may mga proceedings po kayo na nagbibigay po kayo ng sarili niyong ika nga, no? Sarili niyong opinion tungkol sa kung ano man yung tinatalakay. Bigla siyang gagawa ng ganun. Pero, in spite of that, gaya ng sinabi ko, meron din naman po siyang tama talaga. Doon sa kanyang sinasabi.
0: Mm. Oy, may mga nagsasabi, ha?
1: Especially doon sa mga ano.
0: Mm, sabi ni Kat, tama lang kasi parang sumusobra na. Mm. Sabi ni Baby De Guzman.
1: Tama, tama!
0: Tama, tama.
1: Tamang may tama. Diba?
0: Sabi naman ni Chris Crocodile Farm naman ang Senado.
1: So, kagaya na sinasabi natin, yung position nga ni Barzaga, there are ways na pwede sanang maganda para sa kanya.
0: Pero kung ako lang ha, kay Kiko, hindi niya sana binaliwala yung posisyon niya bilang congressman na ipinakita niya sana sa sambayanan, lalo na sa kanyang constituent, na yung pinaglalaban niya, kaya siya binoto doon, para maging representante nila eh. Sana tumindig lang siya doon sa mga issues.
1: Agree.
0: 'Di ba? Na pwede niyang panindigan. Pwede niyang ilaban ng debate. 'Di ba? Ginamit niya sana yung kanyang pagiging isang baguhan na kabataan, 'di ba? Na para makahawa siya sa iba.
1: Agree.
0: Na mga kasabayan niya na at least yung prinsipyo at paninindigan, no, doon sa mga issues na sana yun muna ang inuna niya at hindi niya binaliwala yung ginawa sa kanyang suspension. Parang yung suspension na yun, natuto na sana siya doon. Hindi eh. Parang ang ginagawa po kasi ni Kiko Barzaga, mas lalo niyang ginagatungan yung apoy na dapat niya sanang patayin na yung apoy.
1: Pero ito diba? Kasi sabi natin, ano? Kaya some people are looking at it as very offensive sa kahit na anong paraan, Kongreso, Senado, or sa administration. Number one, di umanong wala siyang kinikilingan, ito'y opinion na lamang, at nagiging exage siya dun sa parte ng mga opinion niya. Kaya medyo na-offend ang karamihan ng mga mababatas. Ayon dito sa artikulo na pinalabas po ng Philippine National Agency, no? Sinabi dito, with the House having acted on the Ethics Committee's recommendation, Barzaga ceases to be a member of the House of Representatives subject to any further legal remedies available under law. Tandaan niyo po, ang ibig sabihin nito, yung pagtanggal sa kanya sa Kongreso, hindi pa ho doon humihinto yung problema.
0: Hindi pa nagtatapos doon.
1: Oo.
0: Pwede niyang ilaban eh.
1: Hindi, hindi lang yun. Di takeri. Subject to any further legal remedies, baka sampahan pa siya ng kaso ng civil suit.
0: Oh?
1: Meron.
0: Oh, kasi meron siyang ano eh, meron siyang na ginawa niya na idinimanda siya mismo ni ano eh, ni Rason eh.
1: Ah, oo, yun, isa na yun. Oo.
0: Isa pa yun eh, di ba?
1: Correct. Sinasabi niya, nakasama din daw sa si Rason doon sa pagbibigay ng pera sa sa mga kongresista.
0: Eh, wala siyang ebidensya eh.
1: Correct.
0: Di ba? Kaya pinailan siya ng ano, ng kaso.
1: Ng libel.
0: Oo. Libelous yun eh.
1: So, yun na lang po yung dapat nating pagtuunan ng pansin. Sa mga situation ng ganito, though he is a, ano po, no? Sabihin na natin, one of the rising stars sa Kongreso.
0: Sayang. Sayang sila nila Leviste. Mm. Di ba? At nung iba pang mga bagong sibol, yung anak ni ano, anak ni Grace po.
1: Mm.
0: 'Di ba? Tingnan mo yung anak ni ano, yung si Samora, yung babae, yung lawyer. 'Di ba? Yun yung mga kailangan na bago ngayon eh. Yung isa pa yung sa ano to, yung
1: party lists.
0: Party list.
1: Marami sa mga baguhan at saka mga abogado po ito, ha?
0: Yun ang mga kailangan nating bagong sibol na mga representante. Yung mga old sana, matanggal na dyan. Kasi trapos na yung mga yun eh. Dapat yun ang, yung trapos na yun, ang tapusin na natin at wag na nating iboto.
1: I agree.
0: Sana maging aral, no? Maging aral na ano. Kita mo, kaya yung mga bata ngayon, medyo mahihirapan sila sa paglaban. Kasi, yung mga matatandang dinastiya pa rin na hanggang ngayon nakaupo dyan, di ba? Yun yung balakid eh. Yun ang magiging ano talaga eh, sagabal eh. Sa loob.
1: Of course, tandaan nyo, mahirap hong tibagin ang isang dinastiya.
0: Yes.
1: Bakit ka mo? Because once they were born, minumolde na po yung mga
0: yes,
1: yan.
0: Yes, totoo yun.
1: Kapag mumolde po sa kanila, hindi po yung dahil nakarinig ka lang ng ganito at ganito, di ba, sasakyan na kaagad, gagawing issue yon hanggang makilala sila. Hindi po, sa mga dinastiya kasi, mula nung pinanganak yung mga yan, number one, DNA nila, politician na. Pangalawa, as they move on, sila po'y binubuhat. No? Unti-unti po yung mga binubuhat ng kanilang mga kamag-anak. At minumolde na yan. And in fact, they spend so much money to make sure itong mga next generation are more well-versed. Ibig sabihin, no, naiintindihan nila yung mga batas. Naiintindihan nila kung saan magpapasipasikot sa mga sitwasyon na ganyan. And ito, mga ano yan, ha? Karamihan sa mga yan, aral sa abroad.
0: Like, nandun na tayo na, na maganda na sanang maging ano yun eh, daan eh.
1: Hmm.
0: No, no, di ba? Magandang way na yun eh.
1: Hmm.
0: Na yung mga oldies dyan, na talagang hindi na natin, trapos po talaga yan eh.
1: Hmm.
0: Di ba? Wala na mababago doon. Tingnan nyo po ito, bakit ayaw nilang umalis dyan? Di ba? Sa pagiging representante ng inyong distrito, ng inyong lugar.
1: Hmm.
0: Hindi ko parang talagang magserbisyo eh. Sa bayan o sa inyo. Kundi meron ho silang inaalagaan at ano na personal interest o business
1: nila.
0: Interest ang binibigyan nila ng protection.
1: Yes, pinoprotektahan nila. E, yun na lang siguro.
0: Kaya yung driver, yung driver, bago kami nag-iwalay. O, tama ho kayo, mga bago na ho ang iboboto ko.
1: Wow.
0: Mga bago, na-convert ko.
1: Imagine mo kung praise and worship pa yun.
0: Oo, kanda.
1: Isang oras.
0: Mga, isang oras lang na-convert ko. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay.
1: Alam niyo bakit ho ko siya kumuha ng six-seater? Kasi every stop niya ho, may pumapasok na isa. Kasama niya ho sa congregation niya yun. Kaya ho, kaya ngayon ko lang nalaman. Kaya pala na-convert niya sa sobra ho ng kantahan nila sa loob ng six-seater. Na-convert na yung lalaki. Pumaba na kayo. Huwag kayo mag-alam. Ano tawag ito? Magbabalik loob na ho ako. Ay, nako. Pero gagaya ng sinasabi po natin, do not always think na yung nangyayari po sa atin sa Pilipinas ay seryosohin ho natin. Mahirap po seryosohin yan dahil
0: masisiraan ka ng bayit.
1: Oo, dahil yung yung taong nagsiseryoso,
0: masisiraan ka ng bayit. Masisiraan ka ng bayit.
1: Ayaw pa rin isipin. Ako, tandaan niyo po yan.
0: Okay. Ay, nako, babalik po ang ating PTS sa ating pangalawang oras. Makaraan lamang po ang ating mga paalaala.
1: See you in a bit! Ay, tuloy-tuloy pa ba tayo? Tuloy.
0: Pag ikaw ay masaya, tumawa ka. Pag ikaw ay masaya, tumawa ka. Pag ikaw ay masaya, malalaman ng lahat. Pag ikaw ay masaya, tumawa ka.
1: Parang may tama rin to katabi ko. We will be back. Don't go away. Sa ating programang PTS, Pinoy Tayo. San man?
2: On the radio, web, and mobile app.
3: Potangwa.
2: Metro Plus, your connect.
4: We all long for a stable life.
3: National security is the foundation of

0: prosperity and stability. We should uphold and strengthen the executive-led system, follow a holistic approach to development and security, and implement patriots administering Hong Kong for a better life. The security of Hong Kong and our homes hinges on the security of our motherland. Safeguarding national security is our responsibility. Let's participate.
1: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
2: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o Balitang OFW.
3: Balik po tayo sa ating programa. It's 2 minutes past the hour of 9. Second hour po natin.
4: Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo sa Senado.
3: May tama itong sabi. Akala ko yung mga may tama lang sa Senado.
5: Pwede bang balik yan sa agency? Yung cleaner na yan? Parang,
4: ipunta naman natin.
5: Makonvert tayo.
4: Tapos tayo sa Kongreso. Ay, talaga magulo naman sa Senado naman talaga eh.
3: Mas matino nga yung, yung Kongreso.
4: Diba? Senate, ano nga tayo eh. Flicks tayo ngayon eh. Oh, meron na ganap na naman. Linggo-linggo yan. Walang katapusan yata ito eh. Imaginin mo yun. Maraming kaganapan sa Senado. Nitong Lunes pa lang. Monday!
3: Oh, kasi hindi sila sumipot eh.
4: Diba? No. Nung Monday pa lang, inaresto na si Jinggoy Sexy Estrada. Imagine mo yun. Kasi nung last week, di ba meron siyang
3: warrant
4: of arrest. Tapos meron siyang Sandigan Bayan. Doon sa graft and corruption naman yun. Yun, bailable eh. Kaya nag-bail out siya ng 90,000 pesos. Nagkaroon din ng doon.
3: Gulo.
4: Ng gulo doon. Dahil yung anak niya. Di ba?
3: Dinerty. Anak niya mabae.
4: Oo, dinerty finger pa nga si
3: Remulla.
4: Remulla, si DILG Secretary. Sabi nga ni DILG Secretary, naiintindihan niya. Yung damdamin.
3: Mapusok eh.
4: Anak. Di ba? Ni Janella.
3: Mapusok,
4: oo. Eh, ito nga ang nangyari. Diba?
3: Ito sa yung Senado. Susunod niya.
4: Ito yung kaso na plunder naman.
3: Ito walang
4: no bail.
3: No bail to.
4: No? Naghahain na ng warrant of arrest sa kanya sa kasong plunder. Non-bailable po ito. Nagkaroon ng drama ulit sa Senado. No? Nang pigilan ni Senate President Alan Cayetano ang DILG Secretary John Vic Remulla na sa loob ng Senado arestuhin si Jinggoy.
3: Na hindi pwede dapat?
4: Estrada. Pwede. Pwede. Kasi pareho yan ang nangyari kay Layla De Lima at saka kay Senator Trillanes. Di ba? Sa loob mismo din ng Senado eh. Hinuli.
3: Pero bakit, ano bang rason na ayaw niya magpahuli doon?
4: Hindi
3: na nakasama
4: kasi,
3: niya si Spak.
4: Ang inaano ni Senator Cayetano, respeto naman daw sa
3: institusyon.
4: At ito yung kinakatwiran niya na kung saan sinopla siya ni DILG Secretary
3: Remulla.
4: Na kayo mismo ang sumira
3: sa Senado
4: doon sa institusyon, no? Dahil nung last week nung hinuhuli namin, 'di ba? At binigyan ng warrant of arrest
3: si
4: Senator Bato de la Rosa, sinabi nyo, ginalang namin yung yung Senate Protective Custody.
3: Pero pinakawalan
4: niyo
3: rin.
4: Tapos pinatakas ninyo. pinatakas nyo at nakawala.
3: Tsaka hindi diba? Na daw makita ngayon.
4: Yes.
3: Kasi mahaba na daw buhok.
4: Yeah. Iba-ibang piluka na ang ano eh.
3: Kinuha nila yung piluka ni Marcoleta.
4: Imaginein mo yun.
3: Yun daw yung sinuot niya.
4: Eto nga, di naaresto sa loob. Mm. Gusto nga ni Alan sa labas ng Senado gawin yun. Mm. Para daw pagrespeto sa institusyon. Ang sagot ni John Vic, sinayang nyo ang pagkakataon na naibigay, nabigyan kayo ng ganyang respeto.
3: Agree.
4: Ngayon, ganong pinatakas ninyo sa inyong pangangalaga si Senator Bato de la Rosa. At matapos ang mga sigawan at iyakan ng ibang senador, gaya ni Camille.
3: Oo, umiyak
4: siya. Oo, umiyak talaga si Camille Villar nung hinuli si Jinggoy. Marami tuloy ang nagsasabing sayang ang luha ni Camille Villar na dapat daw ay binigay niya din sa mga mahihirap niyang kababayan na patuloy nilang pinahihirapan, patuloy nilang pinagsasamantalaan, lalo na po yung problema sa prime water, sa tubig.
3: Pero nabenta na nila yun.
4: Yes, tubig ka ng ina mo! Dahil sa kanilang prime water business. Parang di yata daw pwedeng kaawaan ang isang gaya ni Jinggoy Sexy Estrada na halos 3 beses na.
3: Kasi na panakaso.
4: No? Na nakasukan ng plunder, pandarambong, at lagi siyang nakakalusot sa mga ito. Mukhang gagawa nga daw ng libro eh.
3: Pelikula.
4: How to Escape the Plunder Case.
3: Hindi, yung sa kanya, ano ba? Ha? Huwag mo kong pusasan. Nakakahiya na.
4: Akala ko yung ano. Now you see. Ano yung catch me?
3: Oh, catch me if you
4: if
3: can.
4: If you can, oh.
3: Hindi siya pa pwede doon. Kasi hindi siya pa pwedeng pumasok sa manipis na ano yun. Pero tingnan mo yung sinabi lang niya, di ba? I mean, ladies and gentlemen, ito lang hindi ko maintindihan sa kanila eh. Bakit kahihingi ng permiso na huwag kang pusasan at huwag ka pasuitin ng dilaw.
4: Ah, oo.
3: Diba?
4: Awa yun.
3: Walang ano yun eh, diba?
4: Yes.
3: Nag-ano ka ng plunder eh, tapos isisihin mo yung ibang tao.
4: Eto pa nga eh, at bakit siya pinayagan na magbigay pa ng speech? Diba? Eh, sa isang ordinaryo, inahatak nyo nga kagad sa isang walang kakanyahan at kapangyarihan at posisyon eh.
3: Exactly.
4: Diba? Bakit ito lang... Hindi nyo igaya, hindi nyo ipantay. Di ba? Kay Juan de la Cruz.
3: Correct.
4: Ito pa ang masakit. Nag-speech pa siya at sinabi niya, habang siya ay nakakulong, hindi niya tatanggapin ang kanyang sahod dahil kawawa daw ang taong bayan. May nagtatanong ha. Barya lang po kasi yan. Kota na po kayo. Kota na po kayo sa ninakaw nyo. Diba? Kaya, pwede siya magsabing, huwag niya nang kunin. Yung sahod niya. Barya lang yun eh.
3: Sa 3 beses ka binagyan ng plunder, hindi mo baka binalik yung isang, di ba?
4: Oo. Kaya, tanong lang natin, dapat bang kaawaan si Jinggoy o dapat talaga siyang makulong? Anong sa inyo?
3: Ako, ito na lang masasabi ko dyan. Maring sexy kung nakikinig ka ngayon.
4: Masakit ang tuhod, ha?
3: Oo.
4: Kasi naging ano rin yan, malapit din kay Lord.
3: Ah, kasi
4: kaya
3: naluhod siya.
4: Kaya sumasakit ang ano, naluhod eh.
3: Naluhod.
4: Oo, may sinasamba siya palagi eh.
3: So, maring sexy kung nakikinig ka ngayon?
4: Sinasamba.
3: Yung t-shirt na suot mo, hindi talaga kasi sa'yo.
4: Tumaba siya lalo.
3: Teka muna, patapusin mo muna ako. Tinawanan mo na agad.
4: Wala daw magkasyon t-shirt.
3: Ulitin ko lang po. Maring sexy. Sorry. Wala ako kaming size na kagaya mo. Lahat kasi nang hinuhuli namin payat. Number 2. Ano yung lakas ng loob mo na humingi ng pahintulot na hindi ka pusasan? plunder ho yung ginawa ninyo. You are accused of plunder.
4: Pandarambong.
3: Pandarambong. Hindi nga siya bailable, eh, di ba?
4: Oo.
3: Uh-huh. Oh,

0: gusto mo pa magpalipat ng lugar. Ang hindi ko maintindihan sa lahat na ating mga mambabatas, bakit binibigyan nyo pa sila ng choice? Di ba? Tingnan nyo lang po ito ha. Bato-bato sa langit, tawaan mo magagalit. Tingnan nyo lang po yung nangyayari sa mga kasamahan natin na ordinaryong citizen. Ihambing natin siya doon sa may sakit, kagaya ni Engineer Bunuan.
1: Oh, si Engineer Bunuan, oh, kawawa diba? Naman. Oh,
0: tumas yung presyon niya, 160 tumasang, over 100 eh.
1: Oo, oh, oh, hindi pa natuloyan.
0: Tingnan nyo lang po ito ha. Dahil walang masyadong equipment yung PNP Hospital, dinala siya sa pribadong ospital.
1: Oo. Oh, oh.
0: Oh. Eh kung pangkaraniwang tao yun, ganun din bang gagawin ninyo?
1: Hindi. Hindi.
0: Tapos may, may choice ka pa kung saan ka pwedeng ikulong.
1: Pero big fish yan, ha?
0: Oo.
1: Sekretaryo yan.
0: Exactly.
1: Ng DPWH.
0: Correct.
1: Former secretary na siya ho, na akala mo nung una, hindi makabasag pinggan.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Hindi makabasag pinggan. Yung pala, siya pala yung naging daan para lalong lumala.
0: Siya yung conduit eh. Siya yung
1: dinadaanan. Ang nakawan at ang pandarambong sa loob mismo. Tingnan niyo
0: po ito ha, siya po yung dinadaanan ng
1: at pera. At nag-aproba.
0: Yes. Diba, yun lang ang tanong ko eh. Ang laban dito is maging patas. Wala akong patas dito. Imagine mo, senador ka lang, pwede ka magsabi na huwag akong pusasan. Tingnan niyo, pagkatapos yung pusasan palabas, papasok ng horado, paglabas niya wala nang boses eh.
1: Oo. At saka ano, ang lakas-lakas sa Senado, bigla nang hihina ang lakad.
0: Di ba?
1: OMG!
0: Masakit daw yung tuhod niya eh.
1: Oo, tapos gusto hospital arrest. Hello?
0: So ito na yung sinasabi natin, di ba? Tama ba ho yun? Pantay ba ang tingin ng batas? Hindi ho eh. So sa mga ganitong sitwasyon, kagaya na sinabi niya natin, ako maniniwala ako, di ba? Na pwede natin siguro patawarin siya pagkatapos niya nakulong. Pero inabswelto din siya ng
1: nakarang administrasyon.
0: Ito pa yung matindi. Pinababalik sa kanila yung pera.
1: At hindi lang ano ha, inabswelto. Pinanalo pa.
0: Hmm.
1: Kasi ang daming pang ano, daming nagtatanong bakit daw
0: nanalo pa.
1: Inano pa.
0: Nakatakbo pa.
1: Nakatakbo pa. Oo. Imaginein mo yun.
0: So ito bang gusto nating tanungin, di ba? Nadali ka na nung isang kaso mo. Malaking pera din ang nahalaga doon.
1: Tatlong generation ang tinira niya.
0: Hmm.
1: Di ba? Noong 2001. Ano bang, ano yun? Anong 2001. Millennial ba yun?
0: 2001? Oh, millennial.
1: Millennial.
0: Tapos Gen Z.
1: Tapos Gen Z ngayon, Gen X.
0: Hindi, ngayon, Generation A.
1: Eh, Gen A.
0: Walang yaka ka talaga.
1: Tatlong generation.
0: At saka hindi ko maintindihan din sa'yo, di ba? Ano ka na eh, imagine mo, hindi ka pa nagpasalamat, naabswelto ka na eh.
1: Hindi ka pa nagbago.
0: Yun mismo.
1: Para kasi bong.
0: Mayroon ka ng strike 2, may strike 3 ka pa.
1: Oo, parehong-pareho kayo ng kumpari mo.
0: Oo. Kaya nga, meron silang meme eh, na lumabas.
1: Oo, mukhang may relasyon eh.
0: Dalawa sila.
1: Ayaw mag-iwalay. Oo. May relasyon.
0: At saka yung kanta nila, pinagdikit ho sila. Tapos kumakanta sila, and now, the end is near. And so I face the final curtain. O yun, doon na siya nadali. So ngayon, kagaya na sinasabi natin, panapanahon, sabi ng tatay mo ha, and I quote, panapanahon lang yan.
1: Sabi ni Tita Alpa?
0: Weather lang.
1: Yes, bulok na sistema ng gobyerno. Ay, sabi naman ni Judy,
0: ni Jennifer. Sabi niya, 11 years old pa lang ako. May kaso na yan si Jinggoy. Ngayon, nandito na ako sa Hong Kong. Ganun pa rin ang kasalanan niya. Yan pa rin, paulit-ulit. Binobot o bumoboto sa kanya. Diba? Kung hindi niya pa nakikita ho ito.
1: Tapos lolokohin ka pa sa mga ano nila, pananalita at pag-arte na parang talagang nising kong duling, wala silang ninakaw. Wala silang ginawang pagsasamantala kay Juan de la Cruz. Alam nyo, ang mas lalong kawawa dito, tayong mga OFWs.
0: I agree.
1: Na sana, yung kanilang mga ninakaw yan, nagamit na, di ba, sa atin sa Pilipinas. At

0: maraming nabigyan ng trabaho.
1: At saka tingnan nyo lang po, I remember nung dumalo po siya sa Sandigan Bayan, ang sasakyan niya po is a 7 series electric car. Eh dito ho, mabibilang mo lang meron nun. Ang laki ho ng sasakyan na yun. At least dito ho sa Hong Kong, that will be around between 2 to 3 million Hong Kong dollars.
0: Oh my gosh!
1: Eh sa kanya, sinasakyan niya yun. Di ba, kung meron ka namang tamang pag-iisip, bibili ka ng isang sasakyan na
0: parang pinapakita mo pa sa madlang people.
1: Yes, na kaya ko to, di ba?
0: Oo, pera nyo to.
1: Pera nyo to.
0: Pera nyo to.
1: Naloko ko kayo. di ba?
0: Grabe,
1: sobra
0: no?
1: Sobra po talaga.
0: Oh, grabe. Ang kakapal
1: and
0: ng mukha.
1: You ask yourself, saan sila kumuha ng pera na yun? Hindi ko naman sinasabi, di ba? Ang tatay mo, ganun din.
0: Mm, kinakarma na ngayon.
1: Mm.
0: Medyo pinahihirapan na.
1: Diba?
0: Pati paglakad eh.
1: Matagal na naman ganun yun eh.
0: Hindi kasi mataas ang kolesterol niya.
1: Yes.
0: Ano eh. Ni
1: Sir Erap.
0: Dating President Erap Estrada eh. Ngayon pinayuhan siya ng doktor na wag siyang iiwasan niya daw yung magkakain ng itlog. Basta iwasan niya itlog.
1: Dahil mataas ang kolesterol.
0: Oo, kaya ganun pala siya maglakad.
1: Iniiwasan
0: niya yung itlog niya. Kaya, di ba, gagawa parang penguin? Yung pala yun. Ah, cholesterol pa yun.
1: So, gaya ng sinasabi ko, sa ganitong sitwasyon, mag-isip-isip na ho kayo. Dahil kung gusto niyo pong butuhin siya ulit.
0: Ay, nako, sabi ni Aileen, totoo to ha. Lahat naman sila, magna. Hindi lang ho magna, suma pa. Magnanakaw, sumama pa sa magnanakaw.
1: Pero tanong nga, nakakatawa nga yung mga tanong ng mga reporter eh.
0: At agawan sa pwesto.
1: Ano mo sabi? Nandun yung abogado ni Jinggoy. Sabi ba naman, Sir, matanong ko lang, nakita na ba sila ni Bong? Anong klaseng mga tanong yon? Diba? Sabi niya, wala na, no, we haven't seen him. I think nasa ibang selda siya. So kamusta naman ho? May aircon ba ho sa loob? Ano ho yung mga tanong na ganun, diba? Ang tinatanong lang nyo, what you're trying to prove here right now is you're giving, binibigyan nyo pa ng kahalagahan yung kanyang pagkatao sa loob ng kulungan. Alam niyo yung mga ganun.
0: Totoo yun.
1: Pinagbabayad ho yun doon sa mga kasalanan nila.
0: Mm. And alam mo, lahat yan may karma eh.
1: I-compute nga natin, ilan...
0: Mm.
1: DJ McCarver, pakicheck mo nga kung
0: bago
1: ilan
0: mo i-compute, ano yung muna to ha.
1: Oh, sige.
0: Sabi ni Tita Ed na only in Pinas. 3 strike na siya. Same. Feather flock together.
1: Mm.
0: Ay, bayan. Kung Pilipinas, ang hirap mong ipaglaban.
1: Sabi nga ni Elsa dito, kasalanan din... Minsan natin, hindi minsan, kasalanan natin.
0: Kasalanan nun, kasama na tayo doon lahat.
1: Oo, mga butante dahil alam na corrupt, basta kilala lang ang mga pangalang gaya ni Robin Padilla at silbi niya sa Senado.
0: Kaya sabi naman ni Romana, sabi niya, what is leadership worth if it no longer serve the people? Who needs the most?
1: That's true. Sabi ni Jennifer.
0: Amen.
1: Nilalait niya pa si JV Ejercito na anak sa labas. Siya yun ngang legitimate child. Pero lagi naman siyang kinahihiya sa pamilya.
0: Siya.
1: Dahil sa daladala niya.
0: Diba? Siya.
1: Si JV, di ba? Pumanig sa may...
0: The good one.
1: The good one. Sa minor siya,
0: the
1: diba?
0: Good one.
1: Minor siya.
0: Minority na ngayon, majority. Ito na naman ang gulo. After kay Jinggoy. Maraming gulo eh. Maraming kaganapan eh. No? Maraming kaganapan. Pero ang masaklap po dito, sa totoo lang, wag ho sana tayong magpadala sa nakikita natin na mga kadramahan na nangyayari, mga pananalita, paghango pa nung iba sa mga salita ng Diyos. Sana makapag-isip-isip po tayo ng gusto, no? Na kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao nung nagsasalita. 'Di ba? Kasi ang hirap po nito kung ano eh, maaawa tayo dahil sa pangyayari, pero hindi na natin papananagutin sa kasalanang ginawa. Huwag naman po. 'Di ba? Dapat nga ito na yung panahon na may managot eh. 'Di ba? Na halos lahat po ng nagnakaw, no? At magnanakaw, mapanagot. Ito pa isang gulong nangyari. Grabe din na nangyari. At biglang nagkaroon ng pagbabago sa liderato sa Senado. Imaginein mo yun. Dahil sa ginawang pag-boycott ng majority group ni Alan Cayetano.
1: Na hindi sumipot, ha?
0: Diba? Dahil sa paghuli kay Jinggoy, dahil hindi daw sila nirespeto ng gobyerno. Diba? At hindi sila pumasok ng magkasunod na araw sa Senado.
1: Pero sumasahod yun.
0: Ha? Pero tuloy yung sahod nila. Sabi nga ni Senator Erwin, 10,000 per day.
1: Ang sahod
0: ng mga senador. Hindi sila umatin sa session sa Senado. Minority lang ang pumasok. Nagintay. No? Tapos, marami tuloy ang nadismaya. Maraming mga dismayado dahil maraming batas na nakabinbin ngayon na di na pag-uusapan at di na bibigyan ng atensyon. Kaya nagsalita na rin ang Pangulo na napaagulo ngayon ng Senado. Walang ganyan nung siya ay naging senador. Kaya nga sabi ni BBM at pakiusap niya sa mga senador na pumasok naman at gawin ang kanilang trabaho. No? Eh kahapon, di ba na remember mo nagsalita si Camille Villar na di ba nung last ano na sinabi niya sa kanilang 13 walang hudas at walang maghuhudas.
1: Sabi niya 'yun?
0: Oo. Hudas lang daw ang babaligtad.
1: Tatay niya 'yun.
0: Sinabi ni Camille Villar 'yun.
1: So 'yun yung sinasabi niya.
0: Oo, eh biglang may lumabas na hudas. Kapon.
1: Sino yung Judas na lumabas?
0: Si Chess! Ay nako, eto po, biglang lumabas si Chess Escudero. No? Kaya, nung dumating bigla si Chess, naging Judas sa majority group ni Alan Cayetano, diba? Kasi nga sabi ni Camille Villar noon, Judas ang babaligtad at sasanib sa minority. Eh sumanib na ngayon sa minority. Kaya ngayon ang minority na grupo ni Soto naging majority. Sila ngayon ng 12. No? Na sila Alan na Cayetano na dating majority, sila ho ngayon ang minority. Bakit nangyari na minority na sila ngayon? Kasi oh, si Senator Bato de la Rosa nagtatago.
2: Nowhere to be found.
0: 'Di ba? Hindi matagpuan kung nasan. Mm. No, kaya nga ho ang nangyari sa Senado noong last week, gusto nilang madaliin yung pag-amyenda sa kanilang ruling na payagan yung online voting at online presence noong senador na wala mismo doon sa Senado. Ganun lang kasimple yung paliwanag. No, kaya minadali at gusto nila kagad na amyendahan. Doon hindi pumayag nung last week, no, ang grupo ng minority, kaya naiwan si Senator Soto. Dahil siya yung datihan eh. Alam niya yung ruling eh. Mm. 'Di ba? Yung 10 nakasama niya nag-walk out. Kaya naman nag-walk out dahil nga po doon sa pag-amyenda, no, na minamadali na parang

0: hindi ho nila sinusunod mismo yung ruling ng Senado na dapat ho eh yun ang gawing panuntunan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga naman, wala pa ho silang Committee on Rules. No? Wala pa nga yung ano eh, yung committee na yon, pero parang nagkaroon na kaagad ng ruling. So, binibigyan lang po na namin kayo ng bird's eye view dun sa ano, hindi nakapanood ng mga kaganapan sa Senate. No? Kaya nga ho, galit naman today. Ngayong araw na ito, nagkaroon na naman ng komosyon ang grupo ni Alan Cayetano dahil itinuloy nila yung hearing ng Blue Ribbon Committee na under kay Senator Marcoleta at kasama na po dito yung 18 Marines kuno na ano na para daw tanungin, no? At maraming sinabing involved pa. Kasama na ko sa sinabi na involved, no? Even ang Pangulo Bongbong Marcos na inanon daw nila ng ano, ng pera, hinatira ng pera. Ang sabi pa nung nag-testify na sa Paway, Ilocos Norte. Imagine mo yun. Eh, pagka sinerch nyo po yung dating ano natin, Malacanang of the North, yun ho yun sa Paway. Na ngayon ho, museum na siya. Pang-tourist na ho siya. Na pwede niyong ano, puntahan. kaya nga sabi ho ng palasyo, ng Malacanang, ay madaling magbintang eh. Nasa ng ebidensya? Nasa ng pruweba? Madaling magsabi eh. Kagaya din po ng sinabi nila na sinama si Senator Soto na inabutan din nila at dinala ng ano ng mali-maliitang pera. Ang ano pa nung tinanong kung anong year, 2024 daw po hinatiran si Senator Soto. Eh si Senator Soto 2025 lang naging senator ulit. Hindi siya senator noong 2024. At yung sinabi nila na staff ni Senator Soto na tumanggap, eh 2015 pa ho, patay na yon. So, ano ho ito? May mga nagsasabing, this is part of a plan na destabilization talaga. No? Na kaya pinilit pati nga ko si ano eh sinama na rin si Senator Erwin Tulpo.
2: Wala rin po siya sa politiko noon.
0: No? Sinama na rin po siya na tumanggap pati si Senator Leila si Congresswoman Leila De Lima
2: na wala rin siya doon
0: na hindi pa siya Congresswoman noon. And then si ano Brosas Congresswoman Brosas din. Ng makakaliwa.
2: So hindi rin siya kasama.
0: Hindi no? Din siya ano doon and si Congresswoman Castro din. No? Isinama rin. Kaya medyo ano po ito no na yung mga binanggit na pangalan na sinasabi at bukas daw ay live through Zoom. Mag-aano si ano? Si Saldico.
2: Ah, kasi today, nandun yung abogado ni ano eh, di ba?
0: Magbibigay daw ng statement.
2: Ng saloobi niya.
0: Yes, ng statement. So, magulo talaga. Magulo ang ano natin ngayon. Hindi natin alam kung sino ang paniniwalaan. Meron sa grupo ni Senator Alan Cayetano na nagsasabing hindi makatwiran at labag sa Senate ruling at sa konstitusyon yung ginawa ng majority ngayon. No? Ni Senator Gatchalian
1: mm-hmm.
0: na siya ngayon ang tumatayong Senate ano pro tempore.
1: Mm-hmm.
0: No? Kaya lahat po ng chair ng ano ng chairmanship ng mga committees mm-hmm. na pinag na

0: hawakan ng dating majority, ngayon ho, iniba na. Kaya binalik si ano eh, binalik si Senator Bamakino
1: sa
0: chairmanship ng education at si Senator Kiko Pangilinan ulit
1: sa agriculture. At saka si Senator Rita sa health.
0: Sa health, oo. So, para lang magkaroon ng continuity at ano rin ito, nung kahapon, nung ginawa nila, ipinagbigay alam sa palasyo kay Pangulong kay Bongbong Marcos at sa ano sa Congress. Kaya hindi natin alam ko ngayon kung si Juan de la Cruz na walang alam sa anumang ano ng batas, kaya hindi na natin malalaman ngayon kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kasi may mga lawyers, may mga judges, may mga ano rin, retired justices na nagsasabing hindi tama ang ginawa ng ano ng grupo nila Soto. May mga nagsasabi naman na mga retired justices din at mga dean ng law school sa atin na nagsasabing tama. Kasi nga yung Abilino ano case versus Cuenco.
1: Cuenco.
0: Na hanggang ngayon naman no hindi nababago yon dahil walang panibagong ruling ang Korte Suprema no, kaya nagkaroon ng pagkakataon na yun ang gamitin ng majority group ngayon.
1: Pero tandaan niyo po no, yung ginagamit na yan wala naman po na elect na bagong
0: bawal eh.
1: Oh,
0: Senate President.
1: Senate President.
0: Oo.
1: Lahat po sila ay temporary position. Ang gusto lang talaga nila ipalabas ngayon is na magkaroon po ng quorum para hindi po mahinto ang mga kailangang bigyan ng pansin na mga batas na priority. Kasi ang lumalabas po noon naglalaro na lang po sila doon sa Senado at wala hong natatapos na mga batas para ipairal nga at ito'y ipass through law o gawing batas po siya. Ang lumalabas po ngayon, he said, she said.
0: Yeah, ganun,
1: ganun
0: eh.
1: Po yung lumalabas, di ba? So kanya-kanya po silang kanya-kanya po silang stilo. Sa pagganong sitwasyon, paano naman, sino naman po susundan ng ano, di ba? Ang nagiging panic dito sa situation na ito, ladies and gentlemen, tayo. No? Tayo ho ang nagsasuffer sa mga ganito.
0: Tayo ang higit na apektado eh.
1: Oo, kagaya niyan, di ba?
0: Totoo lang. Lalo na yung maliliit. Di ba?
1: Hindi, whatever the batas na ipaiiral nun, isi-sell po nila yun, itatabi po nila yan para ipalabas po itong sitwasyon na ito. If you notice that since the time na inilabas po ng Kongreso, ulitin ko ha, since the time na inilabas po ng Kongreso, yung impeachment proceedings na inakit na po sa Senado, tingnan nyo po yung history nun. Wala hong nangyaring maganda. Bakit? Tinanggal nila yung grupo ni Nasoto, umakyat si Peter Cayetano. Magmula nun, nagkaroon ng putukan sa Senado na hindi naman totoo. Mula nun, pinasok muna nila si Bato. Nung pinasok nila si Bato para bumoto,
0: Para palitan yung
1: liderato. Para palitan
0: liderato.
1: Yung liderato.
0: Mm-hmm.
1: O magkatapos nun, nagputukan sa Senado. Ito all happening in the same day. Pagkatapos nun, nagtawanan sila dun sa area nila. Naglabas na
0: nagkainan pa nga eh.
1: Oo, naglabas pa ng mga vlogs yung sino pa mang naglabas ng kani-kanilang vlog.
0: Nag-live.
1: Oo, na umiyak si Senator Pia. Sinabi nung kapatid na alam niyo na ba we are under attack.
0: Oo, gumanon pa nga eh.
1: Oo, di ba? And then from that time onwards, naglilo sila only to find out na si mismong Senator Robin Padilla ang nag-decide na ihatid si Senator Bato.
0: Parang ano eh, hindi ihatid eh, itakas.
1: Itakas, di ba? At ang ginamit niya, sinigurado niya na ang gagamitin sa sasakyan ay yung sasakyan ni Senator Padilla. So if you look at it, magmula nung time na yon, dinideny nila yung kung ano yung dapat i-deny, nag-reshuffle sila ulit, di ba? Until, eto na nga, lumalabas na itong tunay na kulay ng kanilang mga dugo.
0: Eto, may chika si Tita Agnes.

0: Oh, may chika na nakita si Saldi ko at si Roque.
1: Mm.
0: Si Roquita.
1: Mm.
0: At si Roquita ang advisor at coach ni ko para sa Zoom appearance niya bukas. Naku, scripted na naman.
1: Kaya,
0: at sabi naman ni ano, eh, ano ko lang itong ano ha,
1: mm.
0: Sabi naman ni Malu, naku, hindi na-brief ng maayos. Hindi maayos ang briefing.
1: Ni sino?
0: Nung...
1: Anong magiging...
0: Anong mga... Ano ngayon? Senator. Sabi naman ni Jennifer, may relapse sa script. Sino kaya ang scriptwriter nila? Kami nga rin no, nagtatanong eh. Sabi naman ni Tita Agnes, pati nga si Leila De Lima, na hinatiran din daw ng pera, pero nasa jail pa noon.
1: Nung panahon na yon. Dapat nakatanggap yung mga pulis doon.
0: Sabi ni Tita Kat, puro sablay ang script ng grupong Judas.
1: Pero like what we are saying now, sa lahat man ng ano sasabihin natin, it is a time to reconcile. Ano po? Reconcile their differences so that the Senate can work as one committee. These are all delaying tactics. These are all ways of trying to continue, if not increase, the power of sino man yung gusto nilang
0: ilagay.
1: Supportahan.
0: Mm.
1: Diba?
0: Nawala na kasi yung ano eh, yung tamang prinsipyo ng pakikipag debate
1: agree.
0: Sa isang issue.
1: Agree.
0: Diba? Ng isang senador.
1: Agree.
0: Na nakita natin before. Mm. Diba? Na kung iakambing natin, yung mga senador ngayon, wala sa kalahati eh.
1: Ako, walang comparison.
0: Walang comparison. Walang comparison. Kasi noon, nagkakaroon din sila pag deliberasyon sa isang issue, nagkakasigawan din eh.
1: Oh, that's normal, diba?
0: Normal yun eh. Nagtataasan ng boses. But, makikita nyo po at matututo kayo doon sa ginagawang debate. Diba? Pros and cons. Naano po natin yun? Sa panahon natin yun eh. Diba? Sa mga bata ngayon, anong magandang ehemplo ang ipinakikita nitong bagong ano ngayon, mga senador? Kasi binaboy na yung institution eh, as a whole.
1: I think it's not just about the institution na binago po nila. They also destroyed their stands. Yung kanilang pananaw, diba, sa pagiging politiko. Tandaan nyo po, it's at the rate things are going, sabi ko, if you really read between the lines, there is a huge, a bigger agenda that will happen soon. Sooner than what we think. I hope na hindi ganun ang mangyari because ito yung nakikita natin na a prelude to something much bigger. A prelude to maaring magkaroon ng hindi kanais-nais na aksyon ang opposition. They're, ano eh, feeling ko dito, they're actually buying time.
0: Time. Oo. At saka nasa ng ano, yun nga, di ba, parang hindi natin nakikita yung pangalawang pangulo.
1: Mm-hmm.
0: No? Sa ngayon. At parang ang sinasabi nga ako ng iba, parang delaying tactics po ito para sa impeachment.
1: Ako, no? Hindi ko nag-inisip yung Tita Kerry. This is bigger than the impeachment.
0: Yes.
1: Ako feeling ko this is bigger than impeachment. Bakit ka mo? Di ba? Makikita nyo po na how solid ang pinaglalaban ng Kongreso. And how quick, di ba? Ang bilis nilang, kumbaga, nagdesisyon. And not only that, malaking bahagi ng mga nagdesisyon para i-impeach si Sara are even some of them coming from Mindanao. Malaking bahagi, no?
0: Malaking bahagi. Visayas, Mindanao.
1: Visayas, Mindanao.
0: Na dating ano ha?
1: Dating baluarte.
0: Yes, at saka dating pro ano?
1: Kakampin Duterte.
0: Oh.
1: Kaya nga ito yung sinasabi natin ngayon.
0: Nung makita nila yung inilabas na mga ebidensya doon sa House Committee on Justice.
1: Correct.
0: Na nagkaroon ng hearing, no? Para mabigyan ng due process si BP Sara Duterte, na yun naman ang inutos din ng Korte Suprema na sinunod ngayon ng Kongreso.
1: Oh, agree.
0: No? Tapos pinag ano po ito, binigyan ng pagkakataon si BP Sara na sumagot.
1: Oh,
0: pero hindi siya umaten, hindi siya sumagot.
1: Correct.
0: Inano niya pa rin na dapat sa Senado na lang kung ano man.
1: Pero kagaya ng sinasabi natin eh, all this is sana sa

0: tumama is in preparation for something bigger. Kasi alam niyo po, last row po ito eh.
1: Parang may iniintay talaga sila na ano eh.
0: Tandaan niyo po ha.
1: May mangyari. No?
0: Let it be said na if she gets impeached, she will never have the chance to run anymore.
1: Again. In any position.
0: In any government position.
1: Tandaan
0: niyo po yun. Kahit barangay, kahit na siya, basta may voting privilege na para siya iluklok, hindi na ho siya makakatakbo.
1: At saka, ang sa atin lang naman, ako kung ako ang pro-Duterte, ano na tong impeachment, alam mo ako, mag-aano ko kung tiwala ako at alam ko na walang kasalanan, di ba, si BP Sara, masaanin ko na ituloy nila. Total, ang gagaling naman ng mga abogado. Di ba? Abogadong de Campanilla.
0: Yung ano ni...
1: Ang poprotekta sa kanya. Hindi lang yon. Even yung mga kaalyado sa Senado.
0: Agree.
1: Di ba? Suntok sa buwan ang gagawin na ano nito ng ano eh, ng oposisyon eh. O ng mga anti-Duterte. Di ba? Na para siya i-impeach. Suntok sa buwan yan. Kasi karamihan pa rin ng mga na senator judges ngayon, 'di ba? Mga nagsalita na before eh. 'Di ba kung maano natin last year kaya hindi natuloy because yung majority po na grupo noon, yun po yung nag-ano nang ano ng impeachment nung last year.
0: Kaya yung sinasabi nga natin, 'di ba? Kung ano man yung nangyari last year, mas gumanda pa yung posisyon ng opposition this year kasi mas lalo nilang nahimay ang dapat himayin at talagang yung pumasok na bagong mga kongresista na yung may 3-year, yung bagong hinirang ng mga kongresista, party list o kanilang mga distrito, eh, mas naging solid yung kanilang posisyon.
1: Kaya mas marami bumoto ngayon eh.
0: Hindi, kaya nga.
1: Compare
0: pero,
1: last year eh.
0: But also take note of this. Tandaan niyo po na the last say pa rin is at the Senate.
1: Senate.
0: So, alamin natin ngayon kung ano yung magiging posisyon ng Senado.
1: Babalik po ang ating PTS. Makaraan lang po ang aming paalaala.
2: For regulated tenancies of subdivided units, landlords must submit a notice of tenancy in 60 days and not overcharge water and electricity, etc. The maximum fine for each offense is $10,000. Oral tenancies are regulated too. Harassing tenants is an offense. The maximum fine is $500,000 and 12 months imprisonment. Tenants and landlords both benefit by knowing their rights and responsibilities. Please call 2150-8303 for inquiries or complaints.
3: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
0: Balik po tayo sa ating program, 44 minutes past the hour of 9 o'clock. Sabi ni Jennifer, sana umayos na po ang politika sa Pilipinas para namang gumanda, ganda ang buhay ng mga Pilipino. Uwing-uwi na ako, tapos ganito pang uuwian mong bansa, ang gulo-gulo.
1: True.
0: Maging pro-Philippines nawa tayo at wag tayong maging pro politiko. Magandang ano yan, statement yan.
1: Okay yun, ano? Kasi dapat po naman talaga, hindi tayo nagiging, ano, kagaya ulit, ulitin natin yung sinasabi natin, hindi tayo dapat maging panatiko sa mga politician. No? Sa mga nakaupo.
0: Regardless, regardless po yan dun sa mga pinapaboran yung mga liderato or yung mga hindi nyo pinapaboran.
1: Kasi ang nasanay kasi tayo yung ano eh, yung bang parang tinatanaw nating palaging utang na loob if ever, let's say, si Senator nagsalita sa atin ng ganito at nangako ng ganito. Ang gaganda ng kanyang mga hinabing pangungusap at pambobola sa mga overseas Filipino workers.
0: Only to find out na wala naman
1: pang... Na walang ano... Walang

0: natin ang buhay no ng ating pamilya at makatulong tayo as a whole sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga ako hindi nila may tatatwa ng sino mang administrasyon, di ba, na papalit-palit yung kanilang malaking, di ba, pasasalamat sa mga overseas Filipino workers na tumutulong para itayo, itindig, tulungan ang ekonomiya ng ating bansang Pilipinas.
1: Sabi nga ni Tita Kat, connected sa impeachment ang galaw ng grupo ng Kawatano. Ang inaabangan pa naman ng mga tao eh yung ebidensya, ang live sa Senado. Ako personally, Tita Kat, dito sa sitwasyon na ito, this is bigger than the impeachment. Because it will be the survival of the Dutertes. Yun yung question dito eh. Diba? It may be the end of, I would say, it may be the end of one of the bigger clans at the end of the day. Kasi ang naglalaban dito ngayon, and people look at it as two big influential families. Yung Duterte.
0: Na dati, unity, ma. Oh, magkasama.
1: Duterte, tandaan nyo, tatlo, maaaring maging apat na po yung maaaring tumakbo, no? And look at also the situation wherein tayo naniniwala pa rin tayo sa kanyang panindigan. Wala naman tayong ano doon eh, di ba? Because he made Davao to what it is today. No? A cleaner, maaaring cleaner society. But
0: safety?
1: The question comes up is that hindi makatao ang nangyari doon. So ngayon, fast forward natin sa mga binitawang salita ng ating pangalawang pangulo sa lahat ng kanyang intensyon na hindi lamang po sirain kung hindi patayin ang pangulo, kung hindi man i-disrupt ang nangyayari ngayon. At the end of the day, alam niyo po, it's so simple eh. The only thing that she had to do was to wait. Kasi bata pa naman siya eh.
0: Hmm.
1: Di ba? She shouldn't have showed her color. But ngayon na alam na natin kung anong magiging ano niya, kulay niya.
0: Na nakakatakot ha, ito coming from a driver ha, nakausap ko.
1: Ayun yung nakausap po ng...
0: Yes,
1: oh, sige.
0: Na yun ang takot niya ngayon dahil ang ang kanyang pananaw dito, wala na naman yung mangyayari dito. Pagka si VP Sara ang umupo, gantihan na naman ho yan. Sino ang kawawa dyan? Hindi naman ho sila eh, kami na maliliit.
1: Tingnan nyo lang po ito ha, maganda yung sinabi ng driver na yun. If we convert that issue sa ating mga pamilya, di ba? Kung merong alitan, di ba? At bangayan sa loob ng pamilya, meron bang katapusan yun? Wala eh. Di ba? Kadalasan ho, lalong lumalalim, habang tumatagal, lumalalim ang hidwaan. Lumalalim ang sigawan. Dumarami ang kayabangan at nagpapakita na sila ng gila sa bawat isa. Sa siguro sa mata ng tao, magandang tingnan dahil kapitbahay namin mag-anak ang nag-aaway. Pero at the end of the day, tingnan niyo po, wala hong katapusan 'yan kung walang tao o wala doon sa mga kamag-anak ang ihinto yung galit, yamot, pasakit.
0: Yeah. Patuloy tayong pinaghahati.
1: Yes. Yes.
0: Diba, patuloy tayong pinag-aati. Pamilya, magkakaibigan.
1: Yes.
0: No? Dating magkaka-close ngayon.
1: Hiwalay diba? Po yan. And that is exactly the purpose of what this...
0: Divide and conquer.
1: Yes, this destabilization na nangyayari po sa Senado. Ang gusto nilang gawin, hatiin ang mismong sambayanan. Pag ganun po, there's no other person who's going to win except the person who actually acted to destabilize our country.
0: At saka ano, ang lang natin dito, ang pakiusap natin dito yung ano eh. Sana ang maging panuntunan at anon po natin dito, paningin natin, mapanagot ang dapat mapanagot. Yung nagnakaw, eh dapat umaparusahan, dapat makulong. Sana kung nakikita ko natin at nagdudumilat no sa atin pananaw, wag mo tayong magbulag-bulagan. Dahil lang sa gusto natin siya, panatiko tayo sa kanya, ina-idolize natin siya. Na ano po eh, na babalutan

0: no? Natatabunan yung kanyang kasalanan eh. Diba? Parang si ano, si Jinggoy Estrada, 'di ba? Na ngayon kung madadala ka sa kanyang mga pangungusap, 'di ba? Maawa ka. 'Di ba nakita mo naman ang drama niya, dating napaka tika sa tanong, ngayon iika-ika. Kasi kasama ho 'yan sa kanilang ano eh, 'di ba? Drama ek-ek para ipakita sa atin dahil ang Pilipino, tayo maawain ho tayo eh.
1: Hmm.
0: Napaka maawain natin. Kaya nga, pagka nakita natin umiiyak, kahit hayop yung umiiyak, tarantado yung umiiyak, magnanakaw yung umiiyak, saksakan ng kawalang yan.
1: Yayakapin pa rin natin.
0: Diba? Natutunan yung awa natin. Nakakalimutan natin yung lahat ng kawalang yan ang ginawa niya.
1: At ito yung masakit dyan eh, diba? Kinaawaan nyo sila, pero hindi ba rin kayo naaawa sa sarili ninyo? Sa hirap at pasakit na pinagdadaanan nyo araw-araw. Di ba? Yung mga basic necessities na hindi nyo nakukuha kahit saan. Kailangan laging bayaran. Di ba? Madaling gawing dahilan. Sasabihin na, eh ganun ho yung patakaran namin eh.
0: Ay, naku. Ito, mga reaksyon.
1: Reaksyon
0: sabi
1: dito.
0: Sabi ni Malu, mga sakim sa kapangyarihan, walang pakialam kung may naaapakan, tama ka dyan.
1: Maganda yung sinabi ni Gail, dapat lahat managot, mapa-administrasyon.
0: Yes!
1: Hindi, wala dapat. Na ho. Wala ho ditong ano ha, wala na hong kulay.
0: Dapat, ng, walang kulay.
1: Ng political dynasty. O
0: walang whatever. Dilaw, walang pink, walang berde, walang pula.
1: Yes. Damay ang bansa at taong bayan sa family rivalry nila. Correct. Correct ka dyan. Kawawang bayang Pilipinas, kahit binotok ko pa yang kapag may mali, ginawang pinabatikos ko rin. So, hindi connected, sabi naman ni Jennifer. Ah, hindi, nabasa na natin yan. Pero gagaya ng lagi natin sinasabi, let us be aware of every movement that every person na gagalaw mula ngayon. Tandaan niyo po, Congress is finding its footprint. Mas dumadami ang bahagi ng oposisyon sa Kongreso. Dahil sa pagkagalingan ng mga mambabatas ngayon sa Kongreso o yung mababang kapulungan, makikita niyo po, kagaya nung ginawa ni Tita Kerry doon sa driver, di ba? Na convince nila na pumanig sa kanila.
0: Hindi lang yung umano yung pananaw.
1: Yun na nga.
0: Diba?
1: Yung convincing factor there is giving them the right information, not the wrong information, na kailangan ang mga tao lang na sinasabi nilang may kakanyahang gumawa ng sarili na at tamang posisyon. Hindi na ho yan, di ba? Ngayon, ang katawa-tawa na lang is that isama na rin natin. Dahil ginawa na nga itong parang karnabal, di ba, doon sa Senado.
0: Circus, eh.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, lumalabas, kagaya niyan, di ba?
0: Nagiging katawa-tawa sila.
1: Totoo yun. Tinan nyo na lang po yung ngayon, yung nangyari po dun, kasama dun yung 18 mga Marines, di ba?
0: Just today.
1: Yung meeting na yun, hindi naman po sanctioned yun eh. Kasi wala naman talaga dapat, kahit na may quorum po kayo, Thursday, wala pong, kumbaga, quorum. Hindi ho sila pwedeng mag-ano doon sa Senado dahil ang Senado only works Monday, Wednesday, and Friday.
0: Alam mo, sila yung ano eh, sila yung nagpapakita sa sambayanan. Nung ano nila eh, nung pag-uugali nila.
1: Yung kulay nila.
0: Yung kulay nila na hindi mo sila marirespeto eh. Diba? Sila mismo. Kaya, alam mo, ang ano lang dito, tamo, hinayaan pa rin eh. Hindi sila pinataya ng ano, ng ilaw, hindi sila, ito, yung umupong dating Senate President, kung natatandaan mo yung panahon ni ex-President Duterte, di ba, si Lord Velasco, at saka si Alan Cayetano, midterm sharing
1: doon
0: sa Congress.
1: Oh.
0: Di ba? Nauna si ano.
1: Tayo, si Cayetano.
0: Ano yan ha? Para lang ano ha? Para lang.
1: Para tumahimik.
0: In-announce ito ha. In-announce ito ni

0: ano, at si mismo si President Duterte ang nag-ano nito.
1: Diba?
0: Ang gumawa nito. Ang
2: pinagtahimik
0: yes,
2: yung Kongreso.
0: Yes, para lang tahimik. Oh. Nung matapos ang term ni Alan Cayetano as a Speaker of the House, na dapat si Lord Velasco na ang uupo, hindi siya pumayag. Even ang pakiusap ni
1: Presidente,
0: binastos niya. Mismo si President Duterte doon. Ano ginawa niya? Pinadlock niya. Pinatayan niya ng ilaw yung ano ni ano grupo ni Lord Velasco. So ngayon, nagpunta sa ibang ano lugar. At mas marami ang bumoto noon. 'Di ba? Pabor kasi sabi niya eh, kung makakakuha ka ng ganito, 'di ba? 'Yun ang gawin mo. Ibig sabihin, kay Senator Alan Cayetano, hindi ano yung ano eh, yung
1: salita.
0: Yung salita.
1: Well, hindi diba? Niyo pwedeng kumbaga paniwalaan.
0: Kasi sinira niya na 'yon eh.
1: Tandaan niyo po, that's exactly what he's doing now in the Senate.
0: Yes, and even in the Senate. Kaya yung naniniwala pa rin sa kanya at hindi pa rin tayo natatauhan, eh tingnan nyo po yung buong ano, ibalik nyo doon sa dati na kung paano niya rin hindi sinunod ang isang napakagandang agreement na mismong si President Duterte na ang namagitan at gustong mangyari yung ganun.
1: Well, sabi nga, di ba, yung taong pinoprotektahan niya ngayon, siya yung taong nilalabanan niya.
0: So sad. Na dapat maging magandang ehemplo pa naman sa ating lahat. Gone are the days. Di ba? Kung buhay nga lang ang tatay nun, baka nabatukan yun eh.
1: Sigurado yun. Maraming salamat po sa inyo. We'll catch you again tomorrow on a Friday. Take care of yourself. Lalong-lalo sa mga lalabas. May mga activities ang inyong mga alaga. Make
0: yes.
1: sure you bring lots of water. Hydrate. And also, have the chance to bring an umbrella dahil talagang sobrang tingkad ng araw.
0: At ipagdasal po natin ang ating bansang Pilipinas.
1: Love ya, love ya.
0: Bye! Mwah mwah chup chup! Lovingly yours, Tita Carrie, bukas po!

Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa ganap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.